0: radio. Hello?
1: Hello?
0: Hmm.
1: Ono mwereza aliganyira kugana burora.
0: Ah, mwereza aliganyira burora. Hmm.
1: Ego nsimire muno mukuru sente kaniza ya yeyo. Kandi ngo ubucyabucya tuba tugihurize. Ibintu bya yegesa era umuntu akubugenderaho ngo no ayo no kurakura namazi magali. Ege nsimire muno ngo akaza kigere mu gonza umurimo kwawe. Sakubwo gonza umurimo kwawe. Era marino ifatigenderwa Ikyo kono rubira maita. Simile muno mguru siyogo kwege sagabu. Tavucha na yu samu. Mwebale muno ntiyekane.
2: Mwebale kusima.
0: Mwebale muno le katifune yu. Ondi. Radio lo. Radio. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Mwebale mpereza.
2: Ego bambi.
3: Onu tumuina kia terekera. Ata nyuma etina ningonza kufaho wa mageza gandhi kake. Ati etikuata gene na bizinezi no sangolia inefamireye, wakuba inefamireye, no sanga na gonza muno kwe jarabia ova, kuenda kulia swaga na kuata sente zimu na gamba mkazu wango nuna, hasizoni eti ya yezire. Kujya kumugoraya kakaito ka beyi isokeri ya beyi ngoi za beyi famira no sanga yona agijwekere kurunge za mani mani baito atakwenda kuvalira korora ngo hati wenturukize sente ziti musu
2: wachiweka ho katukwate yomu
0: semayo hello esimi yawe bayireke
4: tetai nekize uba bale kutuhereza Wale kumbisa wa mkuru ogo. Ono wale zota ayewale kabamba.
0: Oha?
4: Ayewale kiruhura kabamba.
2: Ego.
4: Nyawansi imero mkuru ogo. Ayewale kutuegisa ngeromu tasa kulinda muse ente na mwintu vio busubuzi. Programa ya yetu bigonza muno. Ayegisile bintu virungi muno.
2: Wale muno waitu.
4: Nyawansi imero mkekani kiveri.
0: Kash, webale muno atulirize deka tugaruke mu studio zabo bwiri.
2: Webale muno ati ningonza kusima abantu abanyakusimire. Mwebale muno kuliriza programu enu. Baito mutagarukira aho haruhuri kuliriza ambe hulire bibaire birungi utaine kyokozerewo. Kandi itube munganyiro katoyito. Business yobusubuzi yekale kinguire. Titule mesa muntu no mugita hamu. Ohire obere mesa bonka abwe nkole embi. Nke ya kongomani ya banagamba. Minzani bakuiba abantu. Minzani bakora. Ego. Baitu ekyo nkaba nkizoliro mubazi. Nkaba mbagambire. Mugulo munzani. Nuborabo tagwine gwe yazike. Mwamliranwa. Oye pime kilo zawe zogira. Oborabo ine kilo nkaga. Ula akaija no munzani kukugura. Ukapima akakupima atanu na itanu. Utamuguza. Habukuba iwe wenka ukubo ye manyere kilo zawe zo ine. Theni haruhe ki agambire ngu abantu nibehora sente. Niba marira bayirukire. Niba marira batamazireho. Ekyo nikiretu waki nyowe habuange nko muntu. Eki nkurole kikulemesa abantu kukora sente zikakora magoba. Nuku kwehora sente nyingi. Kusinge zawe zo ine. Tosubora kuihora sente, okazi haho renti, okagukoraha madara geduka, okaguraho gari, okufugobe pikipiki, okagama ngura akora magoba. Sente oborabo ine milioni ikumi, uehole milioni isatu. Tisubora kulemera. Baito obokubo ine isatu,

Bajuna mitaba Yusuf Gadgets. Yusuf Gadgets. Baliha Market Street. Opposite no mkwenda tuliamreva. Aba Yusuf Gadgets. Baine smartphone za loan hamu za cash. Baine line za Laika Mobile. Ziku kikiri za data. Omuliza wetu omurongi. Baine biona biona bikuwata gaine na masimu. Biona biruhao. Ne simu entaito. Nazoba zine. Atulirize. Na habo ikio yu wakuenda smartphone ya loan. Okuenda Samsung. Okuenda Tekno. Okuenda Itel. Okuenda Infinix. Okuenda Simuki. Gena mwa Yusuf Gadgets. Habeye ya Kampale yokusubura. Na habo ikio nyo wakuenda masimu galoni. Kirihali okuende simu zinga. Handike namba ye simu enu. Okuende simu ya loni obo kujienda mukashi. Akuguza habeye ya kampuni. Habeye yokusubura. Nuburano jienda muloni akujikwera habeye ya hansi muno. Handike namba ye simu enu. Ojihandike kurungio muterere. Omugame musajja iwe. Nyowe nyenkya nkusibiro wawe nkwende simu ya loni. Nkwende simu ya cash. Bakubeta ba Yusuf Gadgets. Handike namba ye simu enu. 0 musanju musanju munana. 10 na musanju. 8 na emu. 5 na ibiri. 0 musanju musanju munana. 10 na musanju. 8 na emu. 5 na 2. Ujia kuwa nubaza na wa Yusuf Gadgets. Namba yesimu ni yeyo. 0 musanju musanju munana. 10 na musanju. 8 na emu. 5 na 2.

91.7 FM. Kagadi Kibale Community Radio. Gabriel Borano enda kusibika enkoko. Borano enda kusibika enkoko enungi. Okwene enkoko zo kusibika. Kande enungi muno. Handike namba yesimwen. Iwa kwende enkoko zo kusibika. Kande enungi muno. Raba haziro mosanju munana isatu. Kinana na munana. Zero munana. Zero M. Iyo borano ende nkoko zo kusibika kande nungi muno. Enamba yesimu eri zero musanju munana isatu. Kinana na munana. Zero munana. Zero M. Oja kuba nobazana Moses Agro Inputs ni baba Moses Kigongo. Ali mu rubuga rwa Kagadi. Nkugambire namba yesimu eri zero musanju munana isatu. Kinana na munana. Zero munana. Zero M. Ufune nkoko enungizo kusibika. Hamu ne mpunu enungi ezorulio. Biona birohumu wa Moses Agro Inputs. Tukusembera sizoni. Nja kuija ni mbagambire kiri mwa Moses Kigongo. Tusembere ile sizoni atulirize. Tuine kuteka ni zakara. Okay, Sabula 91.7 FM. Kagadi Kibale Community Radio. Radio yankurakura na makamu nebiyaro. Nkugambi okuenda aboramo manyire kusiba isoke. Boramo manyire kusiba kurungia isoke. Kando li mukagadi hanu. Wene kuboli mwana wabuisiki. Umanyire kusiba isoke. Kando li kagadi hanu. Handike namba yesimu enu. Bairabe namba yesimu bugisoma. Taandikira hukutera. Omuli mubata kutuwarahu. Echikuru kilinto manyire kusibe isoke kurungi. Olikaga dihanu. Handike namba. Eri ziro musanju munana. Nsanju na isatu. Kienda neemu. Atano na mukaga. Nikiundiba na nyekia. Ziro musanju munana. Nsanju na isatu. Kienda neemu. Atano na mukaga. Enamba yesimu ni yeyo. Boroli mwana ubuisiki kando li kagadihanu. Oma njile kusiba kurungia isoki. Enamba yesimu ni yeyo. Ziro musanju munana. Nsanju na isatu. Kienda neemu. Atano na mukaga.

0: Atsoko lete simu yawe. Obaze hona nyomu dakika zine sigeri tugenda kweteka ni za mahure mudakika antaito. Alete simu yawe. Obaze hona nyowe. Omeliza weto moronke. Wakaga dikiba aliku mtu radio. Hello.
1: Heya.
0: Hmm. Bali kuliriza. Yes,
1: sir.
0: Wihembe mpefu agambire kuenda kazi na ka 0 plus 0 answer 0 by mugabi.

0: kuhe bai 0 musanju 8 2 nkaga na mukaga 8 8 na muenda 0 musanju 0 ina nkaga na mukaga 8 8 na muenda kire ndwara mugenzi wangu.
1: Okay, omuliza waitu owakagadi kibale community radio kienda nemu katonze musanju fama radio yankurakurana amaka hamne byaro studio ndi kibuka Benson kandi kirikia mukage kirungi. Omuliza waitu owakagadi kibale community radio omuliza waitu kukusangige tugambire obwire nka muntu ijakuba na Dr. Yunus Ismail owa Joint Herbal Clinic hanu omukagadi tawuni na kolera mukikubo kia Stan Beach Banko yongere kuli opposite ne kanisa ya Pastor Mwesi Gedeo ya Kagadi Christian Fellowship Church opposite yao ne kia pa kiloni kia Gambira kiroho Joint Habo. So ankubaliza Dr. Yunus Ismail amazili kumana ikaramu studio zaitu habu enyegesa yaitu kwa sirabi obomezi umuliza witu mwikani bajanjaba ni bakosembazi yaitu ya Habo enya kusemezi iwemu atulirizi Kagadi Kibale Community Radio. So utasisa wii leka Yunusu kandi umuhagizi waseno mkwasaka zindara tutamukieho tutaandikira wabati imanyino mahanga lera kuhagira timu kia ija kutugambira.
2: Nebio ilo birese munangi. Abuli zabalunji ngabuli joto wakena nukubala musa. Nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Baganda bafabisa idindala mbalamu siza mwevali kubira nga muza radio ateno kufayo kumanyanti wabalamu chivacha bei. Anza Yunus Ismail director kuva mu Joint Herbal Research Clinic tuli wano Kagadi opposite Fellowship Church ya Pastor Deo Mwesije wetuli elanga lunaku lugenda kubalwa ncha ngenda kubiranga nsibawo ngamba tusa ko kobweriza awa omulimu ogwatuwebwa kwe kubiranga tuwereza abantu nga tujjanja abantu nga tubasomesa abantu nga tubagamba ki ekyokukola
1: babe n'obumezi obulungi okwegombesa
2: abakitegedde n'akitegeere atakitegedde naye tenaabeererayo eyo ng'akola ki ng'ali mu mbeera bwetyo naye nga tubagamba nti mu Joint Herbal Research Clinic tujanjabisa eddagala lya abo gye tukola mu bikoola bibajjo wamu n'emirandira nti omuntu yenna abadde ali awo nti olina ekikutawaanya mu mubiri nga tusobola okuwa treatment tusobola okupira ng'akola ki ng'oteera nga sinagenda mu maaso ndi muwagizi wa seno nga bw'okyogera
1: ego oli muwagizi wa seno
2: era ffe ba prefe twatwala Premier League aseno
1: ebindi twabigambe
2: ebindi tetujja kubyogera naye era tusobola kulekayo nti twagenda unbeaten mu Champions League ne batubako kechi kwapo
1: bachi babako bubbi
2: bachi tubako ko bubbi akuna ko osobola okaga okagattako
1: next season muinzo chitwa
2: nenga wide cup baddo chayogera nze ndi muntu wa Nigeria mu Africa ate ziliye za abazungu ndi na timu biri timu esoka ye timu ya France eyokubiri ya timu ya Bungereza
1: nizo timu zao kuhagira
2: kubecho uchimanyi bumanya anti mu Afrika wano timu za tisinzo kusupportinga ziba timu za Bungereza bubu zaayo omuwagizi omu wa Aseno no mubuza mu Spain yomanyiyo timu mbeka
1: ajagamba Barcelona
2: ajakugamba
1: na Rio Madrid
2: mpozi ilawa asi na jakugamba Villarreal mloku banti bali bagala nyani Thomas Pate abogera mu Germany no babuza Germany timu kijomanyi
1: Bayern
2: bajakugamba Bayern Munich byoka oba Atletico Madrid gundi Borussia Dortmund akadorecho nti etimu zitisingo kuwagira tuwagira nyo timu za Bungereza
1: ego
2: atena munamuno bana Uganda
1: na mno muna aseno.
2: Aseno tuwagiri ya. Wechiri ya ndo uza walama. Tulimuliko.
1: Ego.
2: Tulimuliko di. Nakita ya chituko niramu. Iramu ya akula vanga. Aseno iruko kwa wano mu Uganda. Atemu tulimu kusaba. Tegenda genda walala nyo kusambisa mu kusamba mupira. Tugenda genda wani wafi wani uima.
1: Ego.
2: Tugenda ukula ji. Okuchakalira. So abampuliza abalungi. Yochoptinga tujuvudeko. So oliza Yunus Ismail kuva mu Joint Herbal Research Clinic ngabwe mbagamye tunakulugena kubalwa nchangenda kubawa no Kagadi opposite Fellowship Church ya Pastor Deo Mwesije wengine okubera nga nsiba ngamba tusa ko kobuweereza nakulugenda kubalwa balaza ngenda kubera mabale ku muzikiti mugenda okunsanga ato lunaku olwokubiri abantu b'ekyangwale saagala ate mugambe manya kyangwale musawo Yunusis Molinka bikozere bita kyangwale nakuja kubala wakubiri nakuza omwezi 16 ngenda kusiba na mwawo ku muzikiti kyangwale n'olwekyo ve kyaluseesa va weeragaza va kigoma manya kubaye kagoma vasaidizeri kunyanja weyo yonna
1: bukinda
2: mashallah jangu nakuja kubala wakubiri ngenda kubera kyangwale ku muzikiti ojja okubera ngo nsanga kyabbeeyi nnyo n'omanya enamba yange y'essimu nga sinda kutandika kubeera nga nsumulula entanda gye nnina olunaku olwaleero enamba y'essimu eri
1: 0782 0782 6 8 8 9 9 8 9 9
2: 0782 66 80 89 tena ujja kubba nga oyogera nange Yunusis Mali sokera ku macya jangu wanekagadi ogenda kubeera ng'onfuna bulungi nnyo tuli Opposite Fellowship Church oya Pastor Deo Mwesije wetusiiba nga tubatuusako kobozi kyolunaku olw'emmande mbeera mabaale emabaale mbeera ku muzikiti wojja okubeera ng'onsanga buli lunaku lubabalaza olwokubiri tubeera ku muzikiti ekyangwale era ojja okuba nga otusanga ekyangwale ku muzikiti buli lunaku luba lwakubiri so olunaku olw'enkya tuli wano kagadi lwekyo mwemanya nva mpeefu kya sande mpeefu k'obusera kyaterekera saidi za kyenjojo nva kenga sese nva kyanaisoke
1: isunga
2: nva isunga
1: kabamba,
2: kabamba
1: nyamarunda
2: bana bava nyamarunda mugalama kakindo
1: ego
2: abo bonna mweyambisa amalulu genjogeddeko ge gagenda okuba nga bawa obujjanjabi buli kimu kyonna kisobola okuba kiteera bulungi bunyo olunaku lwanjala njogere ku kintu ky'okujjanjaba
1: kujjanjaba
2: mu joint abasakin tujjanjaba tutya ebiseera ebisinga bwe nsanga abantu nga bazze ewange naye nga balina ebintu bye bakompulayiningako nti musawo nkagenda mwanankoogu akampa omubazi ntakire akanziba
1: akanyiba
2: aba takubbye eddaala lyakuba kiri kukoledde naye batakoze eki
1: atakwibire
2: takwibire kuba olw'ensonga kasitove waka n'ogenda ow'omusawo wenna
1: ego
2: oba ogenza ogamba y'omusawo agenda okukola ki
1: kujanjaba
2: okujanjaba oba amanyire oba tamanyire
1: niwe okiwiremu
2: okiwiremu nti niwe ogu ajja kukola ki
1: kujanjaba
2: kujanjaba actually ogenda n'osanga omuntu ng'agenza okufuna treatment oba nga agenze n'afuna katugeze kangeze kubana abatambuza eddagala
1: ego
2: naye nga omuntu agenze okumujjanjaba naye yeetaaga obujjanjabi
1: omusaho nawe akwetaaga kujjanjabu nawe akwetaaga ajye mu irwaro afuna obujjanjabi
2: ati iwe amananu osangira omusajja atayire kizindaala motoka akugambire nyine omubazi gwa alusaz naye kenyini nyini ng'omulabira ddala nti alusaz zimuli bubi
1: nawe ali kubi akwetaaga obujjanjabi
2: oli nagamba nti nyine embalabe nyingi nti tuyina omubazi gw'embalabe
1: ego
2: naye nga te fesi ye
1: iyo nejwire embalabe
2: zimuteembalabe oli nakugamba nti nyowe nyina omubazi gwa kabootongo kabootongo andikubi naye nga ye ali akuguza eddagala budde bwonna omukono guli mu mpale yeetakula busajja bwe
1: ega
2: okukikenga kakati nti nga nendabika gyalabikamu olabira ddala nti naye yeetaaga
1: obujjanjabi
2: oli agamba atya nti alina eddagala eri ly'amannyo nga amannyo gabiremu ga waiti nga naye ate amannyo ge ga yero
1: agandi garugiremu n'okurugamu
2: gweyiwe okimanyire abatakwenda oba abatakukora ki so n'olwekyo nti abantu abamu fe kenyini fe twetaaga okukola ki okumanya bwe tuba nga tetumanyi tetugenda kukola bintu birikola ki bitegeerekeka tetugenda kufuna kintu kyetwagala okumanya kutambula n'okutegeera
1: ego kumanya n'okukenga
2: n'olwekyo kati gebona obeera eyo n'ogamba nti anyeyo ngenzere mwanankwa ogwanzibire abatakwibire wabula okumanya kwokubadde kukugamba
1: nti wamuyawe nikwebaire omubasawo bona
2: okirimukogendemuogu oli omukengere abaire kaitemba akulegesa obuki obwenvu atunda menvuge wali ku kkubo
1: ego
2: najja nakugamba nti anyowe ngenda kukolera ngenda kukutwala mu baguzi mu batunda ettaka balibwe batinebatinebanaye ng'obadde obudde bonna omulaba nti aliki yategeera ddi ebyemubende nolwekyo kiba kyetuba tumanya nti abasinga ffe twereetera obuzibu nolwekyo nti bweoba badde olina ekizibu ky'obulwadde namunomuno nsangira ekyalengezi nyingi nti abasajja bakkira tebakuseesa
1: abasajja balina ekizibu kyokuseesa
2: kandi n'abasigazi basisikaire
1: abasigazi
2: okusanga omusigazi enkali tekurugayo
1: ego
2: enkali bwe batekurugayo kikumanyisa ki nti olina infections ezayoti ezikutawaanya obuuka obwomuki obwomumusulo obuuka obwenkali obuli mu kkutawaanya obuli mu kkulya obusenge bwo obw'omu private parts oba obusenge bwo obulina okubeera nga bukola nga bugatta obuseke buli obulina okuba nga bukola ki
1: bukkulya mpolampolaotakimanyire
2: ezo tugamba nti bwofuna infections za UTI mwemuli okubeera nti ogenda kulwala enseke akawago wamu n'ensigo
1: ego
2: kati omuntu gw'onoosanga nga buli kadde konna abeera afukaafuka kumukumu buli bwire naseesa ekiro nga okuseesa emirundi nga kkumi kiba kitegeeza nti okuseesa emirundi nga kkumi ogenda kunafuwa kuwamu amaanyi eiza amaanyi gasajja gagenda kukola ki
1: kukendeera
2: ezo insulini egenda kuggwamu genda okwesanga nga ofuna ekizibu kya diabetes obulwadde obwa sukaali ondi ojja kwesanga okwika ekiseera n'obeera nga mukufuka omusulo ogwo tegukyavaayo oba nga gukwokya mukubeera nga gukwokya kiba kitegeeza nti wafuna kabootongo ba kandida naye nga bubuka bwomaze okubeera nti ofuna obwo butuuse mu tachale stage egenda okubeera nti ekwonoona ekigenda okukuviiramu kulumizibwa mugongo bwire bwona n'okira omugongo ekyakabiri ogenda kwesanga otuuka ekiseera ng'ofuna amabwa
1: obuhoyahoyi
2: mu private parts ekirala ogenda okwesanga nga mukufuka naye ng'ofuka omusulo bwe gujja okuba guggwayo ng'olaba paasi ntulinga lusirasira oba ng'amasirasira
1: ego
2: ennaku zino nti n'abasigazi twakibalanga mu basajja bakulu naye kakati n'abavubuka balandisa okubeera nga bafuka ensagama beera nti bafunye obuwuka tofuddeyo okugamba nti ogenda kubeera nti wejjanjaba notandika okubeera nga okola ki ofuna ekizibu ky'okufuka omusulo naye ngaomusulo gwofuka gulimu omusaayi omufuko gwofuka gulimu amasira otuuka ekiseera tandisa okuba nti gukyajja bulungi abalala ekiro buli budde bwonna obeera ofuka okuseesa buli bwire noseesa noseesera kumukumu ekigenda okukusa okuviiramu kwe kubeera nti amaanyi gagenda kuba nga gakola ki
1: gakendeera
2: kati mu kukendeera ekizibu ky'ogenda okulaba nga private parts zikwatiddwako bw'obeera omusajja amaanyi g'obutonde gaba tokyali
1: amaanyi mye
2: kakati amaanyi actually njagala okubategeeza abampuliriza abalungi nti bw'oba oli musajja ng'oli eyo omanyire toyine manyi ga kisajja tokayikiza emyaka 75 oli kubi
1: otakayikiza 75 oli kubi
2: kandi mukazi waawe ali mu myaka 55 okugaruka hansi
1: manyi ekizibu kiro
2: kizibu kiro
1: bamukutwairo
2: ati kurola omukyala myaka 55 aba akyagenda mu periodi omukazi emyaka 50 oba akyagenda mu piriyodi kiba kitegeeza nti feelings akyaziina nyingi actually n'emyaka 6 omukyala aba alina feelings kakati gwe omusajja bw'oba ng'obadde oli eyo omanyire nti okaswera omukazi abe muka ayikaale mbajja kukucumbira emmere ajja
1: kukolakumugulira buli kimu
2: buli kimu ojja kukimugulira bw'olaaba toyine manyi gekisaijja amanano bamukutwairewo
1: toyine
2: ojja kwesanga nti obadde olina sente omupakasi yagenda okukola ki
1: oyekaguza omukazi onu kiki akwendaki
2: kandi ojja kubikenga okuleere kuba omugaso tokola ki
1: ego
2: toyine Nulichi abasajja njalo kubatiza.
1: Nchiyo gula abasajja ni wakazi. Baitu abakazi vanu bendaki.
2: Ati, mwoka guza. Abasajja bendaki. Ama nanu, obi amire no mukazi. Atena dalawe chalo, basu beba kasawa biri chitunu.
1: Ego.
2: Satu. Ati sawa biri chitunu, mukazi utulagi natufu na sawa angatana. Oke, okay, wabaji wa hile sawa njane chweka mukazi abakwa zechi. Na ego ulo kutegeleza. Olumukwe kulukunya na omukazi. Atoine waka. Obwire wono omukazi abana tekerezaki. Oine kuba oine amanyi. Abasajja nkabagamba. Nyowe tinkwe na mkole nsobi. Olibu agama nti oine ebirwaire mu mubiri gwawe. Aja kuwa omubazi ugama nge kisajja. Oterere.
1: Akuba na kulimba.
2: Aba kudupiri.
1: Oine nziku.
2: Oine obuho ya private parts. Entula zizi imbire. Oine chiania. Oine biyoka mulubuto. Omugongo gukulikubi. Otandikire kusanyalala. Omubiri. Obasaidi omusaidi emwe. Yuli ya gamba. Ngena kuwa mubazi.
1: Akabazi. Kauleta waka.
2: Kano kaina koja kolachi. Oye aba kudupire. Aba kuivire. Banzo tereze sistemu yombiri gwawe.
1: Ebirwaire ebyo soko bihewa. Obijanjabe.
2: Bula amano kubijanjaba. Amani kisaji kagenda kuija. Augamba yunisunti ya yunisun kwendo mbazi gwachi. Njagala speed weti. Ndala nyo kubaga amanti. Bwetu watu kwe saka ainanistop.
1: Ainanistop.
2: Ainanistop sigenda muku wango inechi zibu che ntula ngezimbi.
1: Taja kukole.
2: Sigenda kuwa ainani stopu. Ngo inechi zibu choku zibikila. Chitegezo unyuwako ngeenda kukola chi.
1: Kubusisa.
2: Ati katibokosa ainani stopu. Ye mtu agenda ukubela na umuchala. Dakika makumi ya nanga tawumudemu.
1: Ego. Alimkisai na sabu mpi. Akawoka aseno.
2: Lulia mabiganga mnakava. Nakavu kulete dagale pia. Awalo kina tintumbe 95. Akadaga lako.
1: Chienda na itano.
2: Ya sama ange chienda na yongera mune tano.
1: Zile zibu ongera
2: mune. Kakati daga leerio. Luachina stopping ukulideta. Na itekanga musente nyingi. Nenga ataba ntaba singa. Olibu omugama ntika ay nani stop. Yali loza liala isi. Nenge daga libali achi. Diabde.
1: Ego.
2: Nendi stopping ukulachi.
1: Ukulideta.
2: Atechi la abantu ntuba anga. Omulenzi we mugalamono olwa kalinzike mugalama alama ya alama za nikasta ya kamai katuli bubi katutedegala katulimbe nimembo muzei wako ya alikasabye atenga
1: ni wakulienda
2: koke kali agala bweka kubasaluti ngato mwana kana kawala katoka ino kwa kayagala sauti ya lemerayo bizibunga buze ne ngamba akakadala sija kukola chi
1: kukongera kareta
2: sija kukongera kareta kakati ntibibia nabu obiraba ntibetuba weddagala noba ngo baddo ina mwobu huko obukutawanya bebirwadde obukutawanya bigenda kwa byabwa mutima
1: soko mareki kizibu ni kuofune omubazi yomu
2: oina pressure burebwire ntunu sinezitera burebwire ogano nti aha nsanyala de umubiri gusanyala de kukoze buti yuko kwenda manyi kikisaji. Tubanze tujewecho.
1: Prese terere.
2: Terere.
1: Sukari terere.
2: Ya. Ujio ngame ntia wa musawo. Mpalo balula. Mpaka gumamu.
1: Ego.
2: Mpaka vitete powder super. Mpaka golola. Weroboze. Nti musawo wayogera webu tineo tisina chinta wanya. Na yu malo kutuwa lumubazi na ujio ngame ntia haa nye musawo. Ate nkebwa. Nini chizibu chie ntula yange zimbire. Kandi ate wano wansi uo musipi.
1: Sesa ni nsasa.
2: Nsasa. Abandi awasajja wansi. Bafu no kubera nga bafu na peni ya amanyi. Nurecho. Tumanzi tujanja bibi wa debio. Bwa mjonti ya research kiniki. Ntinebo wabadoi na chizibu chia ulcers. Oina peptic ulcers. Oina gastric ulcers. Oina stomach ulcers. Gwekera kumacha. Jangu mjonti ya research kiniki. Masha loge na kubira ntufuno bujanjabi. Bulichumucho na chitajika bulu unji nyo. Abantu be changwale ndi na mwechangwale kumuzikiti.
1: Kiakabi.
2: Nakuzo mwezi jakuba kumina mkaga. Ndi na mwechangwale kumuzikiti. Masha loge mgendo kubira nga monsanga. Maba ale kumuzikiti unakuruwa balaza. Tulifena. Deni. Kagadi.
1: Kagadi.
2: Unako urencha wendi.
1: Nyeche kia sandi.
2: Mujia kunso nyua. Mbade ntila nyo kuva. Ngeri jens jens jens lao. Na hindi nako kwa programu. Zijina kubira sawa kumi. Ngena kubangeze kwa chenjojo. Atenga nino ukuda. Nurecho mba saba.
1: So bakere.
2: Mukere kumacha. Mantuwe kagadi. Mantaba vya saidi ze wala. Mukere. Mujia tubajia njabe. Mbade solo kubanga vitereira. Agwa mchala nebwa banga gamba bada agenda kuno baka amanyi tolina. Jangu. Neba naba gamba chateze ndi impotensi siko langa. Kono bata ko langa ko.
1: Mpira tasamba gukalima.
2: Ya, mpira gwale ma. Bamba baga batu pachito kutemeru entama.
1: Aka tumeru entama.
2: Ya. Kira kumacha masha loje. Ongame tiyawo musawo miaka mpeze zaabili mwebili sauti tekola chi. Taimi. Ya nebwa wadulu wa kumina munana. Sobo lukwe manya. Mti atenze akantu kalamu. Dene chidala bandanga abantu abatali batayirire
1: abatasazire
2: batasazire abatali batayirire abatayire okasusu ngo bade bakose dagala lya akalya magejjo
1: magejjo
2: akunyesa
1: ego
2: kama gejjako mukakozesa abamu mutemufunyemu
1: tibafuniremu
2: lwaki tofunyemu nkugamba nnyo nti bwe kaba kaganye soko gende bakujeka akasusu ekisusu kyo kiyinza okubeera nga kigumu nnyo bana bino tubive tubijemu omuzannyo akantu kajja kubeera nga akasiringanyi naye nga ate oyagala okufuna magejjo okole waya nga waya tosobola jjukula olw'ensonga nti kiri ekisusu kye kikulemesa okukola ki
1: Nchu kire mesezi.
2: Gwe bubo ina mkwano guwa musiramu. Mugamba akulage kuye. Nga tatomu tomu tiate muetia. Mugamba akulage ye kubutonde bwe. Na weke njini aine chisusu wera be chisusu wetu chiri chitia. Kuchikenga. Katupetuba gama nti abaye mujeke bisusu. Nemutia.
1: Mwetangire nenduwa ile.
2: Mwetangire nenduwa ile. Kububu huku obusinga wendabu yetu olorela mchikutecho. Bubera musajja. Abasajja njagala nnyo mugende mugire mufungule ekikuta ekyo olabe sisitemu kyerimu. Bamutula nnyo okungamba bana ate musawo tuswalize. Asiba swaziza.
1: Nze mbaza amananu.
2: Gulacho yagala embwa njiite enkerebe.
1: Kani nogirora.
2: Nga tenjira abantu eyo mbwa. Kati ebintu ebimu tubijjemu omuzannyo. Twejjanjaba ebirwadde biterere. Obulamu bwaffe tubutereeze. Tolina ngeri gy'ogenda kutukulamu. Ngo chali mumbere. Biba chala bengama nti omuchala kastoba ngo baddo ina chituita vaginal waltz. Ebiringa binanansi nanansi. Ovamo ofuna discharge. Ngo vamo ebintu biringa mataga fudde. Cha kasatu obera onoga mante tinyinende kuduma obeko ekola chi ekotokota. Banange
1: ekitwalende nezirugamu.
2: Nezirugamu.
1: Ndio kale mukutwalende.
2: Okale mukutwalenda. Eddagala weyiri solo kuyamba. Naye ate mu kukuyamba leka kujja kungamba nti nkwendo mbazi gw'okutwalenda ngo ine ekizibu kya kandida.
1: Ego.
2: Ovamu ebintu bibiri nga mataga fudde. Oluusi olumu bw'ogenda mu period blood yeewunya nnyo. Ofuna ekintu ekikukwata mu lyo bwe kituyita ekiringa kikutawaanya. N'ebintu ebirala bingi.
1: Soko ojje ojanjabe ebyo.
2: Wejanjabe. Wandika ennamba y'essimu eno. Erizira 782.
1: 0782.
2: Nkaga mukaga.
1: Nkaga na mukaga.
2: Munana 0.
1: Kinana.
2: Munana mwenda.
1: Kinana na mwenda.
2: 0 musanvu munana 2. Nkaga mukaga. Munana 0. Munana mwenda. Pute vya kubangu yigira nange. Yunus Ismaili. Soke ila kumacha. Jangu wa nikagadi. Opposite Fellowship Church. Ya Pastor Deo Mwesiji. Ujofu no ujanjabi. Abantaba inechi zibu cha diabetes. Nabagamba gujangofu ne ujanjabi.
1: Sukari.
2: Sukari. Abantaba inechi zibu choku gamba. Atenze wengenda mutoye ngumi lirua. Echende chisenge jobu chafu chayo naoneka. Jango ngame inti musawu inechi zibu wechi. Tingena kuwa treatment yotele hiri. Abantaba inechi zibu choku gamba. Mbu atenze mbeira au. Nembeira nga nkolola. Nenga nkolola musai. Wache tuita bronchitis. Bisele bisunga chifuwa gastric ulcers. Gendo kwa sanganga langiz. Obebi huwa bifu nechizibu. Katibia natu bijanjaba. No telera. Namu wabai nechizibu. Ejo kugamba mba techi wanga chazi bikira. Omuto gubera gunuma. Atema nye techi wanga. Mbera mulie nyinde emute sa. Indala yekola chi.
1: Ni yekwiki.
2: Yekwisa. Ofune ebinyama nyama mulie munyindo. Masha Allah kira kumacha. Jangofu nubu janjibu wa nekagadi Opposite Fellowship Church ya Pastor Deo Mwesije abayina mabuwa gobuli chika abaina chituta skin cardiovascular disease nga skin bwe yayononeka yango ofuna obujjanjabi abaina ekizibu kya allergy omubiri gukusiiwa
1: tonaba maize gakufuka
2: tonaba maize
1: ya mumbeho
2: mashallah kira kumacho jongame tieno so kino kiri bwe kitine bwe kiti ngenda kubanga nkwa treatment buli kimu kyona kisoba kitela bulungi nyo wandike namba nga yesimu edizero musanvu munana biri
1: zero musanju munana ibiri
2: nkaga mukaga
1: nkaga na mukaga
2: kinana
1: kinana
2: kinana mwenda
1: kinana na mwenda
2: butere vuja kubanga ogera nange Yunusis Maile nenga mabale tunakulwa blaza ku muzikiti deno nda kulugenda kubalwa akubiri ngenda kubera changwale ku muzikiti mashallah buli kimu kyona kijja kubanga kiterera bulungi nnyo nenga tunakulwa ncha ndi wano kagadi opposite fellowship church abaine bigere nga bizimba nga chava ku pressure nga pressure ye kuiso obubi mashallah kera kumacha ujunga menti pressure ndi bubi nkoze ntia musawo okusolo kubera nga terera bulungi namwe abaine ekizibu ky'okubeera nti musanyalala
1: kusanyalala omubiri
2: omubiri gwasanyalala abaine ekizibu ky'okubeera nti mwalwala mwafuna ekizibu kya typhoid nga akamwabamba abagamba nti ate wafunye ulcers ninga mukufuna ulcers wafu developing zema kakatwita pylori nga kakulya mulimu nda mulubuto kera ku macho je wano eka gadi ofuna obujjanjabi namu abye mabalo kere mabalo kumusitunda ku rwabalaza abe kyangwalo lunaku lwa kubiri ku muzikiti ngenda kubeera namwe buli kimu kyona tugenda kikolako muteere bulungi nnyo abasajja mbakubiriza abatalina maanyi
1: gakusajja abatalina waka
2: abasajja mutereeze eka yanyu muleke kugamba nti manya ate ewaka olina kubeera nti mumiro gwe gukola eddoboozi lye likola
1: tumanyi nnyo nyineeka
2: omuggo gw'ewaka gubeera gwa mu kitanda
1: ego
2: abasajja mmwe mwakitwala nti omuggo gubeera gwaki gwa kukumuggo yennyini nnyini omuggo gw'ewaka ku mukyala gubeerawo ki gwa mu kitabo abasajja mwefeeko musobole okubeera nga mukola ki mufuna obujjanjabi buli kimu kitereere bulungi nnyo then ekirala abakyala tolina waaka feelings zaabula olina bukalu egamba gw'olyawo embeera ekutawaanya nnyo
1: tokwekenga
2: jangu bobanga obadde oli dry jangu feelings eziba zibadde zaabula jangu ofune treatment zijja kuddawo obadde olina ekizibu ky'okubeera nno nti ate owo ofuna ekizibu amala ne aliwo embeera weetuuka nga abasajja mubeeraawo omunomukazi mwenna muli ekizibu kyereere buli omu atunula ku munne naye nga bonna kiki
1: bona bizibu
2: bizibu
1: bizibu na bizibu
2: omukazi feelings talina
1: musajja waka talina
2: omusajja waka talina naye nga ate emibiri gikola ki nga gyagala ebyo na mashallah tubikolako notera bulungi nnyo nolwekyo mbagambye nti bwoba ddo olina ekizibu ky'okubeera nti tofuluma bulungi ddagala weeriri bwoba ddo olumizibwa mu lubuto na stomach ulcers ddagala weeriri bwoba ddo oli awo nti ofuluma naye nga gy'ofulumira waliyo pylos wansi gy'ofulumira mu kabina waliyo ensundo jangu tokujjanjabe kyo kigenda kubeera nga kivaawo abalina ekizibu ky'omugongo
1: omugongo
2: bakikuyita prostatitis nobeera ngamba nyawa omugongo gundi kubi nenkyula omugongo mashallah kera ku makya genda kuwa treatment osobole okubeera nti oteera bulungi nnyo simu yange lizilo 782
1: 0 musanju 82
2: nkaga mukaga
1: nkaga na mukaga
2: 80
1: kinana
2: 89
1: kinana na mwenda
2: 0782 66 80 then 89 kubanga ogera nange eno Ismaili sokera ku makya jangu waneka gadi opposite fellowship church ya pastor Deo Mwesigye wengenda okusibona ku lwenkya ngamba tusako ko obuweereza olunaku lwa mande
1: kyabalaza
2: ngenda kubeera mabale ku muzikiti olunaku lwa kubiri olwokubiri
1: ebiro kumi na mukaaga
2: abantu b'ekyangwale ngenda kuba namwe ku muzikiti ekyangwale so mukeere abalina ebirwadde ebimanya ate enjala zibuukamu ebigere biryawo bikutabudde
1: nbirya
2: mpola manya bikunuuka abantu abalina embeera yennainanange ekwenoonekedde abalina akatika akabiriiti banange mujje mutereze system
1: mufune magejo
2: ne magejo size wanvweko akabanga kampi ategeje mufune sanyu nurecho nti mbasaba wenjogedde wenyendo kubera so kubiriza abantu bechaterekera abantu be muholo abantu be cha mutunzi abantu be kasaba kigoyera katoke bufunjo mwena mashala unakugenda kubalwa kumeka lwa nakulwancha waneka gadiwe mba mukera mujje mufuno obujanjabi simu gamete dizilo musanvu munana 2
1: 0 musanje munana 2
2: nkaga mukaga
1: nkaga na mukaga
2: munana 0
1: kinana
2: munana mwenda
1: kinana na mwenda
2: anga maliriza mulimu abantu abaina akabengo
1: akabengo
2: bwe bache tuite ikibale ibyo tubijanja bichinywa mwensaga mecho chikwate mabali wa kabuto buto ne kibanga kizimbye kiba chikunywa yana kwesanga abantu abamu tubaluzimbye ngengoma abalala basiriminze bakoze mumbera bwetyo bantu abaina ekitubu kya alusazi mbagambe tuzijanjaba abantu okulumizibwa omutwe ogwa buli budde ogwo omutwe buli kanya omutwe ne kukutera mashallah omutima gubera gwewuba abere osanyala lw'omubiri oyina ekizibu kya diabetes obulwadde obwa sukaali nti sukaali ate akumazeeko ebbanga bagamba bagenda kuteeka ku mpiso mashallah kera ku makya ojja ofuna obujjanjabi ate ndina ekizibu ky'ebigere ebigere bibeera bizimba ebigere bisanyalala n'ebintu ebirala bingi nnyo wandiika ennamba y'essimu 0782-6680-89 So lunaku lwancha Kagadi Opposite Fellowship Church. Lunaku olumande mabale kumuzikiti. Olunaku olwokubiri tugenda kubera changwale kumuzikiti. Nurecho mubadde bawuliza balungi mbadde omusawo Yunus Ismail akuma atakumira mpera musule bulungi mweraba.
1: Okay, umuliza waitu programu yetu habu wakairi kuruga mjointi habo niho ya garukira. Kirikiro kia nyenkia muije Kagadi mtawuni opposite na Kagadi Christian Fellowship Church aho mapasta mwesi gedeo mfune obujanja bibomezi bwanyu bugaruke buhiaka. Mutarugawa habu atimba ili kibuka Benson katuije na programu ezindi.
3: Ohuri chizi, chena nema katonyo za mshanji fama habu entunguka ya makanebia utakaruga, utakaruga.
4: Munywani wanje nanye nkore ho rubanjene banjira ngo buri muntu we no rikwija kuno nagaruka yashemerirwe ngo no muhadoze obiro mu doctor ryari
5: andi bamanyisa one dose kombucha
4: ako nikaye shikandi
5: ako nako kunywa kizire nikasya nikarunje munonga
4: chompa chompa
6: atute one dose kombucha
5: One dose kombucha. Echo kunywa chisya chomurembe kande chomutindo. Echo wanywa ho turikaruka kunywa kindi chona. Kabonire, kanuzire, tikaruteza mutwe, tikarukureta hangover, kandi wakanywa ho no wa stress. Uhurira wena waba po. Karondo maduka no ma supermarkets gona gakwetorwira. Ubwa hati kayikiremo. Nikakorwa ba Wheat Beverages Company Limited. Iwo ari kwenda kushubura. Deresime ya 0555 05 nkaga na mukaga 88. Nanga ya 0200 98 kaga na 00
4: 1 dozi ejo ninyenda ngungi

Zindika message yawo haziro msanju munana itano chikumi anana ina munana zero itano. Ziro msanju munana itano chikumi anana ina munana zero itano. Enambe yonio ya message. Otagiterao. Mgama mutaba siga zibari chenziga pa nankao wa police. Mgama mutaba TR. Mgama nukuma radio. Banyani baitu wa barabara. Barabara.

0: Radio.
1: Yes sir.
0: Wanji.
1: Oruti ule kabamba. Wachitire wenyine.
0: Ogamba utakabamba muri mutawa.
1: Kando kurungi. Nkama ki alinzire.
0: Alinzire ndo sitede muno ndi gumite na chi. Tinka genzire kuli.
1: Nito tiali, yotu tina kizifu. Maiki kunyumira omunu.
2: Nikio kiraha kandi.
1: Vincent Kirabo. Uibara liya bishop wa kahunde pa kawasuri kiparisi ani adayosisi yona niyo hama nyeho ima adayosisi. Kunyumira muno.
0: Mali.
1: Kani mkama kumu kisa mwaviyoni.
0: Arohanu.
1: Kande kindi. Nondi ti uile kama wetu kani mutezu wenanga pianisti.
0: Pianisti. Niko babe tawa pianisti.
1: Okay, ngere mkumanyire. Kindi. Kusabu wanikirize kwa muki yeho muno.
0: Banyetu oha.
1: Uyu wenyini ukimanya.
0: Oha.
1: Kani vana mbivalize iyo.
0: Banyeta Sam Galilaya.
1: Yes, I'm Galilaya. Betu kati nireka mayamu kwa mkati nsamuta kuwa kura na ibala na maraka na maraka kaku isa na isana. Otherwise. Jiza onyikirizenda mwiki hoban. So kire na yu samu Galilaya.
0: Webele mno.
1: Beni nogu wenyini Vincent wenyini mwamukizo. Inyayibwe mkazi wangi kundina wumu kitabu hana. Atenye wange wenyini.
0: Woyine tat.
1: Tinja kwa abukuwa mkazi wange chala nzaliye na vanda tulituwena.
0: Ati awakota mwaka simuna wake egonza.
1: Wangi?
0: Awakota mwaka simuna wake egonza karamu kia wanyoanibi.
1: Nika muheze? Kale ngungu.
0: Ego. Woyine yui. Wanji.
3: Irota.
0: Ndaire kurungi ora irota.
3: Kurungi.
0: Nanda
3: kura musahara abanywani wanje.
0: Ego.
3: Namtoa mama wanje.
0: Yego.
3: Na daddy wanje. Amuna mshija wanje ate.
0: Obo ine iwe.
3: Nasigandi imatu etiko gakaba.
0: Iwe.
3: Wanje.
0: Omshija wano mukunda munonga.
3: Munonga.
0: Omukwasire nkejirasi.
3: Munonga.
0: Omwine mungaro zingai?
3: Itano.
0: Busaho kumukwiyao? Mushabira kazini.
3: Mashura.
0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
3: nde wangu
0: ee banu banu ee banu malengo wanzi ziliwo man iwe
1: tata
0: akazina wakahura
1: dan obanko peti manyi
0: akuza
1: na kopere bukupa lero wa inangi
0: kade
1: kenyate kanisa mutimo obonu
0: mwegonze mwegonze nabandi babarolereho
4: machira wange wenda kanisera niwe
0: atabo urihura ngo ni baruwane engonzi zibaina